0: farin tuwo sin san san kaka je gbada ere
1: ene homi na ti lo bona wayi o o menda homi ton agba koko agba dogon bo ko na kan bi abi na to gbe no
2: ka ho bi o me ka to gbe mi ko ni ta sun sun sun no ta we no ko to gbe
1: sun bi nda
2: Tata won yin
1: eh eh nka bo je bi ada
2: o na eta ko ga
0: mi wa ro fifi mi din
1: atun a me ro fifi ata won ya dupo gan pi efe ni
2: eh
1: e do bi chire ku wa le yo ma o
2: abo
1: de ko to ele no je bi tonji ko to ele no je tonji da kan ko bi ya
2: eh yo ko mo wi ko mo wi
1: ade
2: ko din yo keko igbe na si
1: eh
2: keko igbe eh ton keka igbe na ma gberu to we no igbe na
1: eh
2: na bo mi to gbe nu ma gberu to e he do koroko mi ton le bo mi wa fiye e do ti to ton le bo igbe o fifa pede kan yin bo mi ka tempon kaka bo e he mi bo mi gbon ti o me bo wa yo mi to gbe ni bro ni kudo azoton fifa e kondo to oji yo e na he fifa dagbe wa nu to o bo o nuku ito o bo nu rana sin san sin we no mo sin bo ma u peru to di de na ko dogbon bo ko de nu to gan e yi to yo yo yo sin e ma u peru to na huni ye si se mime sin sin na huni e yo e wo zon bo azanton e sin dodo mi ton zero te yo e wa pepo ye si se sin azapo e hle do ma u peru to da che do kan mi so yo e me hun kan e ne o ma u ton e bo e na mi yo e na kan kan mi bo do propo mi ton le o to no to ma fa o to vi no mo vivo de me a on to o ma o na hle mi do e na fa e wo so bo ti ja e gbe san san yo e
1: no
2: se so a mo e hun
1: se so
2: e ko yan yin a mo e gbe ton kan le wa ni ni kan ti me
1: aha
2: hun mi fifa ne o ma ko kon do to o ji bo kan no mo kaka kan yi bo ko te we le o mi bi na yin tokun no to o me na
1: akwade
2: eh ene gudu o mi a to gbe nu ka e pate nu ko mi fiye bo do e jatan e no je gba e mo brezesi na mo brezesi ga mo e kan ayo mi ma do pe mi do file ah eh hun do propo mi ton le o ma ona ko fifa ton do propo mi ton le ji mi to gbe nu de ako be gbon un do gbe nu na da ho se do me un do gbe na da ho se do bro le o ma e no blo bo na no du e o any tempo bo
1: you love me
2: wa dogbe nu okedegbe kenu ataruko ji kere ne me gbogbo si file tun wo yin igboli mi o kito no ti to pe bo dogbe nu wi san renu wa dogbe nu akore ha alupe renu da akore ha bro petoru poro te o me le de su po me na petoru poro ya mo ya mo ko to e gboro mle mle do fi din yo peto le de clean mo yo yesu ko ta hun mi dogbe nu do propo mi ton le do ma o pelu to de ha mi bo kan ha mi kaka ha yi
1: Amen.

0: Kacha nye kaka,
1: ne
0: mo.
1: Ganji, you know mo Noche sa iti vino file fwa.
0: Ene wo?
1: Noche sa do de ya, na sa vidwe.
0: Lo akpa bi ro na pe ro
1: ko ro ne de don mean de dile de don mean de dile fi bro e do e nze mi no fi ro ko ro yin ko ro ko ro fi nu no to e
0: e ro sai re pere nu no itan po to e ton re ko me
1: bo ka yin yonu ni me ka ja re no to e nu e ni ba me do de ji ni na du ko nu e na mo
0: na kura sai
1: pere da si ba e na mo na du ko nu
0: bo na mo tada Enyo no fiere le.
1: Na,
0: enyo no fiere.
1: Boy, ne savo nu no tombo no tona tun sini. No tona tun fio fio. E bi o to mewe na we ra honi ya. Zuwe na zuya. E o, nu we do so jira continue we na de jete ya. Bokna wa do verite e reconciliation we. Mama, ma tun fio fio abo tun sin na machi ya. Bo viene o enado temejo temenu noto bo kana do ni do kon to bo chero nu vonu e we binu e juro gande bu me hun wa nu bo e to ko me wede bo enajele kon to gbo wo emi lo to ko me kusi wa kidigidi a mo no wedo
0: njawe princess
1: na ko no le
0: ko e tewe e o e tewe aye kaka yo no ene be fo I'm on your jan, cause he glitter bona wa or toho da hobby of no jan upon you. Be quans and I be, no, those and when I.
1: Candy.
0: Be quans and I be, you know, those and where you're my lawyer, and so I die. A my lawyer, and so. But where you win and win a sauce in your quick, what to make beer?
2: I got yet, no, Tiam.
0: Eh, said that where when eh?
1: They are,
0: you know, a chia, a hoy, and a hoame, you know, a chia no glimme. Oh, ena hod, ena se na kibu na kpele na kibu na isa, bina mo hundo kwa e. O bami to e lo gleme we, eno kende, bono kembo no zewa. Nu klen kle we na se rewa na sito e. Lobo zewa nu ete e gbavo, devo dodo, bo gba devo deji, bo doa u devo o. Princess, no we dome. Ba e wa hoto kwa kwa toji, lobo zi sone ri bo kwa hun hobo mo no chile te tu e ma dwanu e mi chobo waji.
1: Ye non domo la.
0: Ye non domo. Bome.
1: Ma mati ya, e yi do fie na, di yo bodo no mi ton kuna tu fio gbede o. No mi ton tu fina hun sa ku. Ba me ne tu mo don no mi ton no file, e mi non hun. Ho wa, no ne we kano. E ko kan, kaka je fide. Bo e kado je, e do, na, ka e ni o. E do gonche sayabo go, felite don wende.
0: E te do ade?
1: Tose non
0: bato. Ye fete non me elon do
1: homo. Ye be tose non.
0: Ye fete non uto uto bo ekplon oto e mi de elole a ye. Kono si se bo do abo. Walo huzu wa si.
1: Ayi.
0: Ayi ho e abe.
1: Ayi.
0: Mi do kojo konu ye be.
1: O de che de do mi yode si. Na mi no kodo o kodo vini on. No ko bloko yoye alo ko yomo e.
0: Bo, ho le do saya ha. E che do mi ye ye ye si se do togu do ne si. Nous me yo de vous aider mes wa princess.
1: Nous barabara wa yin bo e do sin bo. Me no do sin le bi di on ni ero toji alo me to ro toji o. Eni do nu ye no je na ye kun ye un danu o. Ano sin e yan e do mi si bo mi no na ye le o. A che pe me ton bi ko ne. Bo ro e tu ton wa yin. Me le nu gbe to ron mi ta lo je. E mi ku so no mi ton ni je mi o.
0: Ah
1: yo. E o je ni ma so se no mi to so pala ko nu mi o. Kuye mi to mi ne be ko to mi to ko je mi e ko to mi to ko ka je mi o e mi ku so na ni gba to mi to o don ko nde juro mi o we mi na wa khe
0: e le so yo no
1: bo le kendon ti kuna je o ti kuna na jawe o nu fi na keke no toji fi na ero ve ne le me ero toji o na ira confirme nu ero je nu gbo do fe nu de
0: ti na shop da via
1: a fi ko e hun
0: ti na shop da via
1: Avihoe. Don't we ndo na nu amọ nu e don't know it don't denigrate o. Nu amọ e don't black black don't know it don't wear. Amọ e don't know it don't dey po we o.
0: Ah, bebe do ye ma ni so we be we mi ton le so ke mi. Afi ro kanji.
1: Afi na ro kanji a e. Hoda hwe wa hun.
0: Hoda hwe wa. But Dion nemi kana block mo tin. Wa lo temi na zo.
1: Na do ko de cho ba cho ko nda sa mi. Ye ni kula me si doko bo na we se o. Me si doko ba chino ton se o. Ni kula me o. Bonwe ni savo. E ni tousi. Se pa se mi si vlo.

0: ka gbadura
1: mi gbọ mi ni ode
0: fun awon to ba pe won
1: ni na me na yiro bi o pe gbe tile
0: bo yo ti je mo je leri
1: boya ko du poison pon
0: eh pe sori 01
1: yiro 01
0: 21
1: 21
0: 31
1: 45
0: 45
1: 32
0: 32 radio topa
1: radio topa
0: tori ati fe pari bayi
1: gbo mi o jona fo
0: lori radio
1: lo radio
0: to ba raye wole
1: bo ni ani andi yiro amata mo bo yiro a enro mi fo
0: ta ba tin pari ton
1: yiro fo o
0: ko numero isile
1: enro mi fo program wo mo wuna numero e lo dai
0: ko ma sare koran se pe emi na je mo je leri e padura ran mi lowo
1: ani kan message se do numero o jiro yen de sun du poison me mi kekle mi gwaro na mi do de me 01 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Jesu tona tun weda yi. Un yi se.
0: Tore mi na jeri.
1: Do yen de sun dupon.
0: Mi o ti niyawo mi o ti.
1: Nka ko bua si ya nko do ndia. Nko ti via.
0: Mo de ro po ti ba nkan je lara mi.
1: Nka tun ro gen nu
0: gbe do ti. Bimo.
1: Amo egbe ti nti fi.
0: Ara mi wa lalafia.
1: Agbaza ti ro gan gan.
0: Mo si Genesis sin.
1: Nka du din.
0: O ti le ni 30 odun atodun marun.
1: Ndu din eko bloko gbanu ku aton
0: o ti ju 35 kan
1: eko u ga ko gbanu ku aton
0: ogo ni fun jesu
1: ki go na jesu ro
0: ti aga ni pe a ku
1: nu ku ri rodo mi na ku
0: mo je
1: nganu gbe
0: iwo na o je
1: wore su na nu gbe
0: adura ti mo gba lojo na
1: de de n ko ru asan
0: pe o
1: ewe na ko nu ero so
0: o gbo o ni ku
1: ana ku ala
0: gbagbe wi pe esin kan ni mo nse
1: won jiro sise dewe yin
0: olorun eyo kan
1: ma we lo ro po
0: Olorun Jesu Kristi omo
1: iwa. Bo se Jesu Kristi vi toro ku
0: aka. Wa pade wa ni suru lerede.
1: Wa pe mi ro suru lerede.
0: O de gbe omi dani.
1: Bo ka hin sin wetan.
0: Emi o ni fun elomi o.
1: Yen na na we si
0: fun. Fun elo gbe wa.
1: Wa re so na re si wa san pe
0: ti
1: we gbe.
0: Ti ba ti se tolu wa ni ka se.
1: E no blo ne okuno na ma blo. Na don we de ara san gbon. Adigba we.
0: Bo to je.
1: Nu ya dule bi o.
0: O fi bi pepe ye ba je okuta.
1: E no ro je me dede koko e papa. E ti awin adu o
0: omi ni yo fi su
1: e de du ko du o omi we dunun yin srala
0: omi omi
1: o sin we dunun yin na
0: ogo ni fun jesu
1: hallelujah
0: o le pe wole bayi
1: ayan ayi lo bi owe gbe
0: ka to gba ka to pari
1: we chobo mi na fun
0: a le gba eyan kan abi meji
1: e temi ro ko abi mi awe na o de na bleun
0: 01 21 35 45 32 radio topa
1: radio topa
0: ikeji
1: 01 21 60 41 22
0: yo dara fun wa
1: ina yona we
0: ibi ni out be si gba wa
1: fide mi na jemi ide jine
0: fun adura
1: now de
0: yo si dara fun
1: ina level yona we
0: e ku orire re
1: mi ku do taragbe
0: hallelujah
1: amen
0: mo gbagbe
1: ma won o men
0: ibi me ori awon eka ijowa ta ti fe se dupe na
1: agunta mi ton eji mi jan blope di dode le o
0: mo ti ni ma so ka to pari
1: nko do na mi de ro na do pe to mi
0: a se ni national headquarters
1: mi na blodo cs national mi ton mi na dupe fine
0: a dupe nibe
1: mi na dupe ro fine
0: awon ton bo wa sibe
1: me jawe fine le
0: sekanji
1: sekanji
0: epe
1: epe
0: jefa
1: jefa
0: seme krake
1: seme krake
0: adugbe
1: adugbe
0: won bo wa
1: yeja
0: jeregbe na le wa
1: jeregbe de su gan na wa
0: a gba le jo wa
1: mi na yi jona mi u jeregbe le ton
0: gbogbo iranse olorun mura
1: ya gbono le ni sonu
0: ojo ayo lojo na
1: aya je zawe yan gbenu mi
0: mura ko wo agbada ko wo fe
1: sonu mo tutun fe si yoyo mo si agbada yoyo
0: yo si dara fun
1: ina le fo yan na we
0: mura gan
1: sonu titengbe
0: o wo shoot lojo na
1: mo ni ndo jemere kuito we yan ndo
0: ki gbogbo o wa dara
1: mo ni bisen so pe afopa yoyo
0: ojo ayo lo je
1: fa aya je zami ton we
0: e awon district headquarters wa
1: yeu CS district mi ton le departemental
0: akoko
1: nuko ton
0: novo
1: ogbonu
0: awon ton wa ni miserete
1: mero miserete
0: afranku
1: afranku
0: ifan
1: ifan
0: ni igolo
1: igolo
0: ati gbeyinto
1: gbeyinto
0: agboku
1: agboku
0: gbogbo won
1: yeme bi
0: gbogbo bi ti awon omo ijo wa wa
1: ati bi eka ijo wa agumi to enele de le bi o
0: ide le ti fe lo saye
1: na me bi se fide mi ja ipelede
0: ba won to ba fe whatsapp papa
1: amo me jawe apapa ni wa
0: agla
1: agla
0: awon ti o lo sibe
1: me pe don le o
0: kalavi
1: kalavi
0: won bo wa sibe
1: ye jawe don
0: tokan
1: tokan
0: wedo
1: wedo
0: wefie
1: hevie

0: Ibosito.
1: Tori Bosito.
0: Adugbe. No, Adugbe ko.
2: Ajagbo.
0: Ajagbo.
1: Ajagbo.
0: Esegan. Ajagbo. O ibe ni won bo wa.
1: Fide eja o
0: yan. Awon eyan lati Alada.
1: Alada.
0: Ibe ni won bo wa.
1: Fide eja o le na kla e.
0: Awon wa ni eyin university.
1: Mero Kalabi Gudo Ita.
0: Gbogbo be ibe ni won bo wa.
1: Fide me bise eja o yan ni.
0: Basupa.
1: Basupa.
0: Pawu.
1: Pawu.
0: Wida.
1: O glekwe.
0: Kokokoji.
1: Kokokoji.
0: Kokotome.
1: Kokotome.
0: Agla le mbo.
1: Agla we mene le
0: pipo inbe.
1: Fi agla mi jayi dupo emi tonde.
0: Awon to wa ni pobe.
1: Mero pobe kamele.
0: Mowo dani.
1: Mowo dani.
0: Asonsa.
1: Achonsa.
0: Kena to ipile.
1: Ipile.
0: Pobe le ti fe lo si.
1: Pobe me bise mi kwe inbe.
0: Yo si dara fun wa.
1: Ena yon ami.
0: Mowo dani an ton pebe kane mowo sapo.
1: De do mowo kwe da lo me yon. Enon le yon file do si kwe da po me.
0: Ibe la nlo.
1: Fine mi pe.
0: Awon kan asove.
1: Me de fole ku asove.
0: Lokosa.
1: Lokosa.
0: Asove le nlo.
1: Asove mi de we nbe.
0: Ati Jakotome.
1: Jakotome.
0: Peyi.
1: Peyi.
0: Kle kame.
1: Kle kame.
0: Asove la nlo.
1: Asove me ne le bi ku nbe.
0: Awon paraku.
1: Paraku tole.
0: Awon na nlo.
1: Ye de su ku nbe.
0: Awon to wa ni gema.
1: Mero gema.
0: Ati bebe lo.
1: Oh, ati ag.
0: E ma binu
1: moruko
0: gbogbo etan.
1: Mo tun bi ame.
0: An lo si paraku.
1: Paraku mi de ku nbe.
0: Awon boy ko se titi
1: mo. Boy ko nle na blodo e de le so.
0: Se lodo ti mo.
1: Ye de na blodo e gondon.
0: Save.
1: Save me le.
0: Ko se titi mo.
1: Ye na blodo e gondon.
0: Yo si dara fun.
1: E na levon yon ami.
0: Ibi loluwa ran mi lo.
1: Si we kuno gwa lo na mi je.
0: Eje ka gbadura.
1: Mi gbona mi.
0: Oruko Jesu.
1: Ni Jesu ton me.
0: Adupe bi te ran wa lowo
1: de. Dope na fie mi gwa lo na mi je.
0: Adupe ti pe asasi yo.
1: Mi dope ro mi blota lage.
0: Gbo awon ti won ti si je.
1: Me ko chiru le bi yo.
0: O je pe oni won nurse lowo
1: ba. Wo eno eni oji we ro.
0: Ogun yen ni won nawo le lori.
1: Eni oji we ro pe zano we alonu.
0: Ogun yen se loruko Jesu.
1: Gbo ro Jesu si ikan me.
0: Ola ti Oluwa ni ko gbe omi dani.
1: Sade okuno na mi ni kan sin wa o.
0: Iyanu ti sele.
1: Ja oko jo.
0: Alagbara nla otu e sile.
1: Kuro na da ona tun mi dai.
0: Abi amo tomo eku mo lowo
1: meyin o viji tobo vi mo ko da lo niyan mo
0: yi
1: Jesu Kristi Nazareti ton
0: Lazaru oku
1: Lazaku
0: o so fun gbogbo eniyan
1: edonu mele bi
0: emi la bi amo tomo eku mo lowo
1: yan ye wa yan
0: ti to de vi mo ko da lo
1: che me gbere ya na level 40
0: e ton e ka mo lowo
1: ti to de vi mo ko da lo e ton me ha Jesu Kristi Nazareti ton
0: e
1: ya
0: mi
1: ye so me de ko ku ku le
0: olorun ti a wa nbi
1: ye gboro de ro fi le bi yo
0: ati
1: mere ja o na ya gboro le o ku se so mi ji amen
0: kipo te wa lori
1: iye o te bude me mi na no gbe lo me o
0: amen
1: na mi po azon duwa mi na ti duwa amen o fi mi to le na ti duwa
0: Jesu
1: Christi akulu no mi ton
0: o dabo
1: e labo

aimais vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naibi ba secret na yo nyonso. Et le que tant musinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga nazali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Motatiaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladie te. Kindumbe zali pédition te. Maman. Yo mwasi ya libala. Na kamwa kayo. Okotambola na kabambi ya saka men. Na kati ya saki wana. Kabambi ya liputa. Gros Satan le comme donc de voyage. Li papa ya se. E pele ya makasu. Maman, oyebi. E pa inonga na zaka buvard. Pomi pa inonyo sotu. Ata mubano akutu zako sawana mobali.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris silisingai. Otindi mokanda na Kisasa. Mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo.

wa sego go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren hwe.

Oho! Oho sĩ hà đến đọc ngôn mẹ. Hô kê lê ông đê vậy? Hô kê lê ông đê bông vậy? Bà mình ác bông mẹ đê nà. Mình ác bông mẹ đê nà. Nụ bố ấy. À lê lê bố ác bê mẹ hò. Bố nụ à nguyên nhá hò. À nguyên nhá à tà su. À bia à tà si. Lô hò. Lowa a tunda mi chirele a lele bo da su gwere bu no mi no bi odo mi na no so o kwesi san san kaka so to patanu le lo kuro po mi ton le no bi opin yen ne chobo no gbe wa pa sin ka to no no me de o mi no le to pe nu ma o e lo gbe o we pa sin ka to no no o na ji no sin pe vi si lo pe pe e ka blo mo yo e yi gbe bo ton do mi chelele vi e mi chi yo e do na yin nu tan tan do me de le no do do no ma yin nu a fi chi na yin nu o e so e de jo bi tegbe tegbe ho ho ya Amoloma doton wè ya. Azon kenche kenche wè ya. Azon ikleme bo iwa wè ya. Ma, chen kon kleme kleme bo yi akhi. Akhi gbele bo yi sa wè ya. Ouve, e eno se kouse. Nou eze vidwa azon men. Kaka bo vinyi nou yo. Tok bo non poton. Men renvile yo. Bo yi to, bo yi nole yo. Ye ton, ou fè de demè yon. Fofo che ene yon, ma ou yi gbe do gbe men nou nantan. Bo, ese we ma, bo tantan. Ese we ma yon, ti tantan po na gbo po le yon, ma ou le do ameni be mwa zo. E mwa zo yon, e wa toho da home. E wa toko da home e yo. E le jekbe ekbe di le toji yo. Gbe alok ba tele we. Gbe tengbe jule. Gbe e do kokoko e na kuku honu me e. Gbe e alon we ton fale yo. Gbe ene le we. Ma ou le blubo. E le son koton ka gbe mon koton le. Gba dan gbe do po yo. Ne na si huwa gmo lobo na mo fitan si nukume. Do de ebe azo o, eso na si huno kwe u, bono ikpon na jino ton le ije kakme eya. Noton o, esu lo. Bono emila o, minaka yo biyo bukmo meji meji. Bodo, na ito usen kamenu viche lobo na so nukunto mwena. Choba ena wa alito bona mo o moto o akigbe jina yin akigbe eje we ena se ku mo moto nu gbo e keke de pepepe mi ka tun do gle ko mi tun ya mebi kun lo do se mi ja wa ba eso afo kaka lobo wa ali oto bo mo moto bo to bo wa e ka jawe o Bade wè ya, ayikun wè ya, gali wè ya, oma wè ya, azin wè ya, nwe wè aloton kwe ya, tisi sen wè ya, e dagmanton. E dagmanton wè yo, le e jregmoni ye yo, e kan libi yo kaka, lobo yi, rontokbo oji. E je rontokbo oji yo, anzin. Nde yo fine wè. E hu kaka e yo. Video kpo kwa kwa tan bodo. Mama zin yo eno zin wò. Mi zin wò ye nan se. Ni mwono kunja mea. Do hon e yon kou. E zin wò e yo. Me ka wà yi me. Lo bo wà. Bo a hon to bo.
ewa yin fi ton de so ho ho to gbo agbo pe fite no che go sin kaka lobo yin fi ele o wa to bo no che yo ah pe che le pe yin po de ka ko do fi esin do pe ton le pe ko bi ero ho me bo sono ri yo de ezin yo e donu be yi me o pe gbe na jino adonu mi ya lobo ape ton do fi we a nu e do e de gbe wa ese ijime ana do da donu mi chobo na wa ton do fi na jino do mi so time ton bo se do kototo viche nu wa fi bojo na pon we yo njo na pon we bo na ponu kiko to e bo mi na pa ma udopo bo nkan ho de to ti to e nwe uto e wa fi yo ne saki yo e so do lo mi ni a ma si ze saki e lo wa container e saki yo bo yin to pe do no to sinu kun e bo nu e yin nu a ma do khasun e no ha bo no dagba yi ton le de me bo no mo saki e mo nde le saki de le yi no dagba de me nu o bi pa pon yan le chi mama asi hublo monu mi ha eyi chi gbon de we ana gbon meji lo bona yiro mi bona donu mi bonu ana wa fi yo na nagbe ton we nsi renwe to fia nsi renwe to fia na jina kon tonton de do